0: fund for doing 2025 to doing 2026. What about the initiatives to refund our keko ile we on? Gaga bi ile we gbogbo ni se on se fi dire mule we pe 12.39 million owo naira. Ona ni akeko ti on kon lo bi 242 ti je mu kodo re. Leyi ti won se so di mimo pe ni ni ojo kejo osu kefa yin odun ti a wa ye. Awon akeko ni won ti bere si ni tewo gba owo na lati fi keko yin ni ipinle na. Be ni eni to je oluforuko sile ni ile iwe gbogbo ni se on Lawal Zambo. Ole ni tin se so loju oro ye ti sin so di mimo pe ipele kerin owo na owo to 77.21 trillion naira. Ona ni ti awon akeko yo te wogba gege bi owo iyani keko. Ewe, ajo tun risi isele pa jawiri nema. Ti sadi mima wipe kakiri kmile me duguni awan tishe agbe kale. Ofisi awan fun isele pa jawiri ele ike yitubale waye latari omi ale agbara ya sobo. Nega ti mwa sadi mima kpe ajo awara wa mako tishe Nigeria Hydrological Service Agency, NIHSA. Ti mwa tise kilo palu, bolo mpe bubu amweni ya timbe ni agbegbe. Nibi ti omiti gbe yuwaka ole wulasi kota waye. Ti mwa si daro kwa ikmile imo Cross River, Ebonyi, Ben. Anambra, Akwa Ibom, Lagos, Rivers, Edo, Kogi, Taraba, Delta, Bayelsa, Enugu ati Abia. Eni tojo gagba fun ajo ton risi isele pa jawiri ni orilede yinema. Zuberu Umar ona leni tin siso lojoro un. Tisin kegbe awon orilede Nigeria ki won tele ilana toto ati eyiti oye. Ajo ton risi gbigbogun ti ajakale arun ni orilede Nigeria NCDC so di mimo pe gbogbo awon eniyan ti won gbori wole si orilede yi papa julo ni awon orilede bi ti arun Ebola to ti seyo lasiko ta wa yi won nilo lati se iyewo ayewo toto ati eyi to ye tori pe awon ko ni laju sile kita luboko wo ki enikeni kuku Ebola wo orilede Nigeria won ni papa julo gbogbo eni to ba se ri pada wa sile lati orilede Democratic Republic of Congo eni to je oga agba fun ajo ton risi isele gbigbogun ti ajakale arun lorilede Nigeria dokita Jide Idris won la ni tin so gbolohun oro yi di mimo ti sin so di mimo pe igbiyanju o lo lowo lati ri mo daju pe enikeni kuku ajakale arun kankan ba wa ni orilede ye lati le okere epo robi ni oja agbaye ni royin fi dire mule wipe o ti subu yakata ba se nsoro yi gele bi are orilede America Donald Trump bo se so di mimo pe iforojo mi toro oro pelu awon asoju fun orilede Iran o se sore to si dumo awon ninu ba se nsoro yi won ni ni se won ta e barrel epo kan ni $98 leyi to si je pe idabi mokan le ni ogoji 41% ona ni epo won lo fi ja wa sile leyi to so di mimo wipe ni Texas ba se soro yi $89 ni won ta barrel epo kan leyi to si je wipe leyi ti je ki epo robi ko ja wale ni oja agbaye to tumo si wipe ara ye ode gbugbo awon orilede toku nipa epo robi latari bi won se ni opopona Hormuz ni se ni won gbe tipa tele to si je pe leyi na ni se okun ifa bi epo se won kaakiri agbanla aye leka ere idaraya losan titun ni Lionel Messi o ti tun fa koyo gege bi eni to wa ni ipo keji ninu eni ti n gba free kick to si ju ballu sinu awon iroyin so di mimo pe agba ballu yi ipo keji ni o di mu ba se nsoro yi tori pe ba se nsoro yi o na ni eni to ti gba ballu ni igba 75 to si ti bonu awon won lo lopon leyin eni to ja agba ballu fun orilede Brazil to di ipo kini mo ti se Marcelino Carioca le to ni igba bi 78 iroyin kaakiri lewa ati loke okun ko ni ju ba nlo egbo kokonu re lekan se
1: afito yin leti pe awon okusa lona to ta ko fi merin ti padanu emi won sinu koto nipinle plateau Gelebi Siriaki Dixon ati igbimo OK Movement se ti bere si ni gbe na wojo ara won lori igbimo olupolongo ibo ti won da sile bakan na ni owo epo ti ja wale leyin igba ti are Trump so wipe jiroro pelu orilede Iran n lo dada yo si so eso rere iroyin kaakiri lewa ti loke okun ni ju bayi lo losan toni o pe pataki lowo gymnastics okoro to jile agbara mu Caleb Jacob lo se akojopo royin loruko akegbe mi ta dijo mu royan wa se ti gbo yin
0: Abdulgafar Akunni Adebayo
1: balikizirewa mirin lawa lo nkin pe o digba e pade wa lori eto gbankogbin ni dede ago merin

Ndị ji ego achịnta ego n'ime obodo Ogun akwala na ezigbo akwa n'oke olu ugbu a banyere ụzọ okporo ụzọ ọjọọ siri wee na-eme ha njọ ahịa. Ya bụ ụmụ akwụkwọ mahadum obodo kasịtị na ọnụọgụgụ ha dị isi zuru oke bụ ndị ntọ tọrọ na mgbe gara aga abụrụgokwa na ndị a napụtara n'aka ya bụ ndị ntọ ugbu a. Aka ndị uwe ojii akparala na ndị ekperima ise n'ebe nzuzo ha nke dị n'ime obodo Delta. Otu nwoke gbara n'afọ 52 abụrụgo onye ahụrụ ozu ya n'ime otu ọdọ ọmị nke dị n'obodo Kwara. Oke idei mmiri emeela na ihe jebejebe ji wee ga adịghị ndị obodo Imo mma nke Labalaba ji adị ha mma. Ya bụ oke idei mmiri ahụ maka oke mmiri ozuzo zoro na ya bụ obodo ndị be anyị mekwara na ka ego ụgbọala bụrụ ihe jere wee bekoro n'elu ọjị. Ọgwụ na ụka ọra m n'ọnụ Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Otu a ka ekele m si wee na-agara nwa ada nwa ya bụ ụlọ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ si n'ime ya wee na-abịara unu n'oge awado ugbu a. Ma sikwa n'otu aka ahụ wee na-abịakwara gị bezi nwanne mbụ onye nụrụ olu m na ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị taa. Iwe m na-ekwukwa na mana asị na ngụnụ jekọ ka hara bụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha onye nwanyị. Aka mbụkwa nwadu n'ụbụjọ ihe Chukwu Godsino. Ndewokwanụ Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ.

ni ka ma gbadura wi pe ki aburu ma kan wa eni to ma kan to fi ma kan wa ko lohun ma je ko kan wa olohun ba deda seda oro wa owo re lodi owo re lagbe ile bo sile je pe won ma ninu osu baba baba la won se isele aburu ma nsele ju sugbon emi o ni gbagbo nu oro yi nitori ki osu baba baba to wole na lati ri awon orisiri isele kaevi to nsele lojo ti ebi ba n pale ko lohun ma ja ba won sin le jo ti ebi ba n pona ko lohun ma ja ba won rin lona lojo na aje ki ma fi asiko yi so fun yin wi pe iya kan atawon omo re meta ni won ti jona mo le ni abule okirika ni ijoba okirika ni pinle rivers pato ohun to sokunfa ina omo rara to jo iya atawon omo re meteta iko si eda kan to mo o si senu laanu wi pe ko to di pe awon odo abule ohun gbarajo lati bomi pa ina ohun ina iti se be o ti gbe mi iya iya atawon omo re meteta to si je pe awon eyan to ku ti won gbe nu le ohun awon farapa ni ti won lasan ni le to tumo si pe niyan merin lo jona ninu idile kan soso lojo kan soso lojiji ti wa ri pe ni to kan lo mo ko lohun ma fi aburukun emi ati yin ni niwon ba to ku ku yi odun 2026 ka gba re nile yi ko lohun ma ja pare mo odun 2026 lara

mo ti ri atejire eyin ara le latori whatsapp ṣugbọn ti mo ba ṣe ma nṣe lori eto gbankogbe tin ba ti pare abala je ka mo bo ṣe nlo ma ṣe ma ka atejise eyin ara le se ti gbọ wa mo ti kuro nipinle kwara bayi Mo ti fi orilede Nigeria sile patapata orilede Cameroon ni mo morile o. Mo ni ro pe n ba mi ka